0: tay mom la tuddé soirée bi ak soxnam fi
1: wa soxnam su bessé
0: ni koy wax may borom atlanta
1: ñu nañ ca may suñu jigen
0: borom tranga
1: di borom atlanta
0: wow
1: wa séri may
0: mo bëgg ci li ñang nak tay dañ lay fétal sa mariage fi ci tropique
1: wow
0: ak suba ravin
1: premier jour
0: ak gannaaw suba gal gi
1: club
0: ñet jour yëp ya ko mom
1: mané ya xaw na ji
0: dañ bëgg ñom ngeen tatt ji li
1: tatt leen ji ji li ménager
0: ji li ménager groupe jamm
1: takka soxna su bes
0: tatt leen lolu
1: tatt only

Ambak moy macam ay fa gende mahdan de maridem amutlay kumbalaw be de marenga kodewar alaj malik abiyater buñu bi ci kodewar ci deug bumi gacce ci jal job di ko deug kodewar ko kumbalaw be

Asinal gibrim gibin tajan yai jang betwar in Dakar. Bay kumbala be jasamata bujigen bimatejo e ba michi betwar in Dakar. Kumbala be madula mino mangile jale nei mari michi kodiwar. Asinal gibrim gibin tajan bay gibrim gibin tajan. Ibrahim gibin tajaj magi tek far jaw far sa ko ngoy sa jey bur nga ndur bi Ibrahima Ibrahima ay se to gay mangi lay jaal nday mari mi ci cote d'ivoir ak to samba makure jak jor Ibrahima ak to samba makure jak jor do mi di ngeen nañu sa kawray set bay Ibrahima Yanu te joy bay ma sa bay bi ci melalan Ibrahima Yanu te joy Malik Yasin mi ci melalan Ibrahima Yanu te joy lamin chane mi ci betwar Dakar Ibrahima Ibrahima Malik sa bay nga melalan Yasin dal gay

0: do sedde jawaram ko bi le mu kana furo na sel le minyaali gra ko no tok sakle habi tu grand allah wa fedi gunne ah bi sibi do moddi ko bi aduna kala kon kon na may way ni
1: ma hodi
0: so poni ko bi mo ko tane bamako so boyi ben jida merno ladde wono ko moddan ay hudi ay goti da
2: c'est sam woni hakkune min ko hande buri kanyo buri kalis buri jawdi aduna ngata so teppu ne nani wi be wambaade ko hanga bul ko buri kanyo buri kalis buri jawdi aduna ndeke dum kede won ko dum c'est sam si ko yiddinde bayri ko yiddi tagi jomirado o tagi dum muhammadu rasulullah dum abdullah dum abdul malik be ko dan nabi gotel e dum sobu dum windere

kon mi ɗon towi ɗum haade yimɓe yettade mi wonka jaɓani sa jaɓi tan yimɓe garata seydi soam sa welnoko yimɓeɓe cuusma hay goto suusatamno

ci tuddo mi Mohamed Moy Ramour moy sama djom Abdourahmane Gala gi da midja dengi dengi say bi wudde bandem ko digal modjal honna mbatta o ya mawnat hirande la baye su bande arab bandum ko da kono sirane ma wana mawnde yeso debbo ma wana lambo dum djugi rewan ko ngatur damal galle mun ne winda attention c'est mesa heew tan ci bi yow saydi holete bandel non na batta o yuma li da gongo ci da fenale ci le fou mo ndessa da maye reduma ci sam sa xuduna ma kulli dine welma sa xuduna ma gisu dine welma sa nyaam nyaani na ma nyaani dine welma

bab marem jaay mi ci lan mu xanjal ma amna ñebbi kuli bab marem jaay man fa ba ko teñ lat jo kuli bab marem jaay man fa ba ko teñ ko du kulay bayam yiba kulay bayam yiba daal kulay bayam kuli bab marem jaay mi ci lan mu xanjal mi marem jaay ay sa daal wali ma sa wat marem ceew ma ni marem ceew ma ci akay de jul jul ba ci lan mu daal ku ma jaay bañ.

de ba diir ko dañ ku le sayandu ku le ko do gam len badal ku le ko do len yepp du ko do ma jojam def bi ci bëgg jande der jakki mu jottam ba de ba nga lan do len ciar ku le jor dendo dara fatim tan dara jaga de xandal da ci ma sa xol wala ya ne wa gan fay ak amadi ngola ya ne wa gan fay ak jojam yalla ya ne wa gan fay yow li ku mu ndaw mu ñu da wañu do ba ci sagat lak jor geej bay bayam ma jojam del ci ro nday borobe la kulu ko do mo ndaw wérëg la bëram mo ngone xel ciumbuñ la biram ma fat ma tibbu ma ngone fal mako du kumba jari lama sa sa bay bayam demel ci ndela ndialat ndela farar amadi ngone bo lo rendé rek ma ko du kumba yalla bar ko do fal jambore ma jël bo te len ba dal ci xabi jogom ndaw biram ma jogom ndaw mako ndela antan dal bu mi fa xatali kulim megen megen ndaw kulu joxe joxe dem kulu jor jor ngone kulim wori ngone latti kulu koddu koddu fal kulu koddu koddu muy ndaw kulim babam babu muy ndaw wodi geñina wala bagnna yeen balek aram bakar sa wa aram bakar momu ñu may babam buuj

borom ñay buray ko na ma fara sunu borom ñay dulaw ko ma fara sunu borom ñay yakuru ko na ma fara sunu borom ñay modur buri ñay buri ñay ju kasa be jaw buri ñay am baxo jaw buri ñay am jomba jaw buri ñay mang wona mbato fara sunu borom ñay jurfene bu yo ngoj ñat aïssa fara sunu borom ñay jurma amad ñat ak mawlud ñat boori mbato fara sunu borom ñay jurlu ma boori mbato ma amatal boori mbato aïssa fal boori mbato avatar ga fal boori mbato yoyo dom fara sunu borom ñay taaro tekk mam borom baba ñay jambar ge jurum ñay barka ñay ñaag ñay barka ñay cegur ñay barka ñay dembana ñay barka ñay jurum ñay mira l'akhiram do duma yeen ñam silla ñokul ñoko ganjol yirim ñay ken mam mudd bu gor fa ciringe jam ñu de nalew ngam ñay de bu gor fa gol samba jam ñu de nalew nar bu so gogul baka fatar la nga ko jeñ yirim ñay ken mam de mudd ngo won xatta bay ki gis la rek ganawam yirim bay sel la sar fa maram sel la sar amadou ngoj sel la sar aissa ngoj sel la sar aissa ngoj sel la sar jur baram aissa maram aissa jaxer aissa jaara ay sombooj mom selde sar tabara ndongo yaakin ñam seen kër sëppuyoog kàbba sa faama nga dee burjaaj saabar dee burjaaj yim anta dee burjaaj boubacar faam ndongo dee burjaaj bëll xamul sa burjaaj ñaaw naaj yooy kàbba njaar saabar njaar reenam njaar boubacar njaar jàpp faama yaasin fara sa ndalangaan jam ma kuree ja kujje céeb yim koy awa jagaan barag bu say mbi puloor booy bot ni ñefiir bu say mbi puloor ndax ñefiyaat ma ak

dingen al sinde jeng baka da temben tassi suba lay ci bugal di ma ko borom jeb borom ci sakal ñang ci dana gancay ci sakal ñang mu ni bu bergel ak sakal ñang mu metta men man fatu ngoy ngoy ak sakal ñang mu ngey ma di fasar dur ko ko basin fal faaw de mel de jalu ko lu ngoy na man fatu ngoy.

Mo dara fadelo ko njay ak mo wara ko njay fadelo ko njay mo talo jamaru mo ak

ondo jabara Allah nya do apro ne la dan sallallahu alaihi wasallam ko non do pudal dan ko hol ko nyalo fudi ha do badi hala makko Thank you.
laabi nek to laabaay wadi as ko haleede seeda ko as ko yitte neddo ko welaaka wadi as ko yideede alaji mo saydu haali ngande ko jiddo ndeno yimbe ngannda ko jiddo baba reedo ko haa sabe wiire ko sakki haale maani nde ko kuccawu dara

adam musulma yi sa ko mala ñaari ko na baawal di sen ka tagal ci ta yalla ñaawal du ko ko ro wi ak di ka ko di ka ra sa fa di anami fami mun da ko hege fami ke ri na jaar sa ko na ci ngul kan ya ka di bala gi dan ami ta so fa do ro ma ya tar ka bi wala so no ki ma ko ko ñam Thank you.

nak ma ko fiir robert ngay ma ko laal yam sa demal ci di ma ko nax dal ani je job mi ñoo saw je job wa jo job gep cheb bu je bay sor mo laal ba tam ko dal ñu gal le bu ko fole mu bu dem je jeb mu ngi ndurok mbol mom dal na ko ñaar yoon

0: koni ah sa digande ko man do wo fa don jali lay ni nga xamne dox ye bu deug ba ci auto bi digane ci bu nga xamne ni kan mes man lay wal sama xedde na ci sun yaay yaan ne mo ngiss way tek na ke amne moy ay imam bi debaru man ko xamne ni nek ñaan la xamul lu nakari sax tak ousmane bo ay mom retan ko golli ha ko buñ ko waxe rek yakar nak ni day yakul ci wone yakul
1: rap dinay ousmane na ko yalla deg way mak ci frappe nak babakar moy taw ousmane ni ko wax xamu
0: balam kër gi
1: waw ñu koy wax ma digé hé lami bu ma ci joggé rek ma dem ci xawa baax do na ñew nak ali way boku moy ci xaar hé lami ali acek nési ma assi parce que afé tana té lam toba su ma dem na ci bu bëgg Gracias.

paranga ci boro biat ma demba ngadi ma mari pour sama nga bettar ñaawul abira wa ba mari pour sama kala buñ ko fekke bettar ñaawul abira bay sa bay ma sey joy ma ka patu bintu sa bay.

wali ani kan tanyi na jay mo jangu jari la demba salinger baba nguna ba jebi mam set ya koy ve onda no ngana wa gan kumba zanjan fala suk choro to maga jokul biram fatma gandi mag fayando.

simer ak gibi jaw simer sa bay ko ko jol ngeew jaw bi bula nexe falu jaw bula nexe falu jama yalaer ndey mari boy say bat boy ak boy sama wax lo njay njay amad boy bay ba bilmani maray la.

0: be jabaran ko be sobi kodi be kala demgal mabbe be mbiyaren men rama suru duna selle be ñaani
1: gara bonno tokku sahakil habaytu gara de la fere gonnay sobi di jibina moƴƴi ko ɓi aduna foof so boni noon ko yimmakko tan e bamma ko jii ɓe neti ha ɓoyi ɓe beddoto ladde gonde ko moƴƴani hay goto ala hen haajo

sabai jana khambai umud ko subote me jani udar nilalaj malik bal malik date magana kumangal ma ma jamaram bakar ma ma jamaram tuyal jo ma jaju moy mam janga de njurbel ma jam manga dewese bakata ko mam janga sundi be mam bari kay ma de gen tuñan bari ma yoro bari ma jo bay tro fa jo poko nga de xon clair na gundi dim ma sogi na go jaj ma de galo ji mbok njurbel salen ti ge dal sen bu ben wacu barak daw

seydi Sow de wonde amin belti. Kala ko nanduɗa ɗo e jonde nde ko fewanima amin ñaguima yaafuya nde wonde hay hunde joƴƴinani min ɗo hande so tawi wona yidde wadde ko welata minen ko welata min ko a waɗi ɗum guila hen ko tawi hen welta nde leppol ngol fuɗɗire faaɗa jogori wortaɗan ɗo kala en mbimi ko nanɗa ko yo wele ko hoɗete ko eko haaleteko ƴeew komin mbaɗata ko foof kadi hawanima nde wonde aɗa wowsi ɗum nande seeɗa.

ba ko suudu he jiya tande bondi do wiye fe ko yara jiya ni na lardu bu non mo doge mako gandal mun hawre kadi o metari wadde presenter ko mutani tebbo yola ke samu bismillah sayyid jaade hen Abbas binta on Umar Abbas yet ce ko sawdi yaw kanen ina ma do ko Allah wi ko fu ina teddina yesu mum ne laaj ye dal baraka be ne mi dumal baraka neppene way wadde dum fo sa wona dewo Allah do jidam fofu jama ko yalla jundum mo tawfa jonne ko do ka de foye wodi.

monsieur Ahmed Diallo tuule mo djel fenn diakari bi timo sa Diallo dogna ma kadugo heddem ko fodi timmi ko biddo mo sanen tawra donde dabo asayo taw kadi do wada asay do metan don wada presenter Musa dem kadi jiya ko tilo.

na tu banne yaay mazamba mu ñu yobbu ñeem senegal ñepp ngi joy may samba mem wayal tour ma cëncor ribuna maktar luma buru maktar mahmadin mbagi ma

rahimi jam yalla jam yak sekenda yak atuman ma jay ngoni teunga geej abou demba baye mar ma ñu jom jaba dem ko fandel ma ngi joy nga ñak mu mi ñay mi ñu fi mu mi la kere ma xaan ma de seteni jungo ya man sal ndjay ma xono je bur geej ak mbay ndjay ma de sebeñ ba bismillah fenkele menkele fenk na ci jant yalla bi yalla motli fajar majar tarfin modi kan solo xame xe mo lo xame xe abdou karim tufna gor tatar na jigen kan sun kaf sun dubukin dubukit dubu fa yalla bismillah fenkele menkele fenk na ci jant yalla bi yalla motli fajar majar tarfin modi kan salali muhammadu walali muhammadu kumba sara nguru nguru dumbe nguru tamba dumbe jasiki tamba dumbe jasiki tamba dumbe kufrun toke takasumu toke luy metti toke la tandiri tandiri ngafu ngafu fardan fardan fardan mana alay nabi jam toke

Sen ko mbey bop yuto yaaye sar na ko debe siw ba bu jey fi la jaar pier tenen ma ko fir rober ngay ma ko lal yak sar te ba chut di ma ko nax dal ani jey job mi ñoo soom jey job wa jo job gep chef bu jey bay sor mo lal ba tam top dal ñu gol ne bu ko bolé mu bu dam jey chef mu ngay nuro mom mom dan na ko ñaam yoon

ay maria maria ya inday marem smalinger ba sipte burinjay nga ce bakel matem ba sey ma ce golla renjaw nday marem ma abdullahi kat simer adi simer simer fara jaw ma jaw xor lati jaw ma jaw xor tan jaw ma jaw xor mbam mbam sambalaw ngi lam bañ ba.